샤, 징가리 샤미, 징가리 샤미. A las almas, tukui. Wacho kayo yung amanda resa nga naman siya. Sumak di osliam, purgatorio manda, nyo kayo alma kunatas, kishpichi pay. Sumak di osliam, purgatorio manda, nyo kayo alma kunatas, kishpichi pay.